kuluza kubunyuvu obunyunyu eka nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor

Ebya wandikibwa bikuba nti wesigenga musengwa Katonda n'omwoyo gugona gwona soti kwesiga kutegeera ku wano mu program tumusute tuwaye myoyo jaife nga tumutendereza

0: program tumusute eba service namba kasavu kanyama buli kimo jamba ezokuva ngate ochulira tuinjira muitendo kwegamba praise ya nyokera irala ino atenga tusokera ere once mu worship twaida mpola mpola twainjira moyo mpola mpola twajamba ezokuva ngate musiza twajamba ezokuva ngate tumwebaza ekigambo tuwachiulira bulungi ino Eitendo olwoni nga tumaliriza program ya ife Eitendo lya sobolo kubanga ateri njira obuli kimu kya sobolo kubanga ate kitambulira irala bulungi ino mukago mugozo wakaje gaita kwe chinana no munana katondezo mukaga buso ga royal radio ondi kumoyo tukwaniriza kuino onti wekaza emirimo joli jamba esno kubanga ate okolasa we naba tusa ku mirimo cha imwe imwabali tekate ko kuja masinza genda ulo mwena tubendeza olugendo olulonji tubendeza olugendo olulonji yona yona yoli joja mais no kubanga ate okunganira yona yona yoli joja mais no kubanga okunganira olona kulu no lwalero ainga tuenda kutegeza program tumusute eba service namba okuva kusawa 12 paka kusawa ina buli kimu oja mais no kubanga ate okiwulira ku service namba ngabwe tambula ku church ni wano mu program tumusute twajisenge kayona ejamba esino kubanga ate etambulira irala ekyo ekigumano kya ife kyolo na kuno lwalero edukira chatujira mbaye esino kubanga ate tulingerera kusaba era kusabira busabire kisobola kubanga ate kikutambuza sasire eno yona yona nga tuba bamativu necho chona chona chatujira mbaye esino kubanga ate tukola Echo katonda chaku waine Echo katonda chaku tusisa kutulino kubaba mativu Olwalero sasira ifeno tulingirire Monange kubaba mativu Chibu zo chirinti olimo mativu necho choli Olimo mativu necho choli na Olimo mativu necho katonda chiasobro kubangate Akuwa Bamo mativu ino kuruwaba anabo Bamativu naba na bolina, bamativu no mchala gwolina, bamativu no mwami gwolina, bamativu kuruwa bazairebo. Eri abantu abandi abegana abazairebo iwe bambi, oyo no muzaire wo, ne yakuleta kunsi kuno, bamumativu muye. Ti kutu kanti kaya abazairebo ange bavu wesibe kubaba gaiga. Omuchala, omwami yakuzaire mu mwana noyo, bamumativu na ye. Kubanga era wena waje okwikiriza okuba nti kamuzaalire ng'omatiire okitegeera so tulina okuba abamativu mu bulamu bwaife ku mirimu gye tukolera bamumativu n'ekyo ky'oli ku mulimu oba olina ofiisi enindi oba ozira yafeesi oba oliwo bube bamumativu kiri nti oliitoolayo akasente akajja mu maiso n'okubanga katambuza obulamu bwo akajja mu maiso n'okubanga atekemereza famire yo Abebulaniya 13:5 Abebulaniya 13:5 ekyawandiikibwa kyaife kyosobola okubanga ate tulingirira olwaleero awo ekiviire Bayibuli etukoba nti banange tulina okuba abamativu mu ebyo byona byona Katonda byajja mu maaso n'okubanga ate atukolera era yayongera ku Yakoba nti mulobenga kugonza mpiya aye bye muli nabyo bibamalenga tulobenga kugonza mpiya tulemenga kulingirira byabugayiga byonka nti n'ekintu ekikulu mu bulamu obwensi wabula tube bamativu olwekyo kyona kyona ky'osobola okuba ngaate oba nakyo mu nsawo tukulembeza ine ebyobugayiga twaddema kulembeza batuzaala tukulembeza ine ebyobugayiga twaddema kulembeza baana baife tukulembeza ine ebyobugayiga twaddema kulembeza bakyala baife oba abaami baife tukulembeza ine ebyobugayiga twerabira ab'ekika abandi abalungi oidi mukika muona mu bamuolenga takwendeza Mwaba mwolenga ayendo sirane. Mwaba mwolenga ayendo obonebone. Aba anavoza ile babonebone. Aba ntoti nabotu batu inawa gemia katonda. Tuesigeino. Aba ntu wama jambasi no kubanga ateba tugasa. Okusi ingile ilala. Tuesige katonda kubanga na gaba. Atecha akuwa ile. Bamu mativu nacho. Ikirizanti echoche nkusabi katonda wangu. Atecho sobo ilo kubanga ate. Ompa. Tuidama liriza. Tuidamaliza oluna kulu nolwa lero nokolachi nechigambo cha ifecho echo kuba mumativu necho cholina obe echo choli echo chona chona chotambula nacho okuba mumativu moboli chintu chona chona tuidasoma ko abasesolonika tudasoma kwa Abasesalonika ensula eyokuna tudasoma ku ensula eyokuna ndowooza katutandikire nga tumaliriza kigambo kyaife ekyolunaku luno olwaleero tutandikire ndowooza ku lwa ikumi na ndala datukolera okasobola osoma okuva ku nsula eyokuna kwetandikira andowooza tutandikire wano nga tumaliriza ekigambo kyaife ekyolunaku olwaleero ensula ya lunyiriri lwa ikumi na ndala ensula eyokuna tutandikira awo ndowooza twongera kwigumiza kuba bamativu bino byetwogera byetubuulira titweyogeza bweyogeza wabula byawandiikibwa byene byetujja mu maaso n'okuba nga ate tusinziiraku lunyiriri olw'ekumi n'olulala lukoba lutya mufubenga okuba emiraala nga timweyingiza mu byabandi mufubenga okuba emiraala nga timweyingiza mu byabandi era mufubenga okweyemerezaawo n'emikono gyaimwe ontegeye mufubenga okuba emiraala nga timweyingiza mu byabandi eyo nsonga nkulu twida twatoola ebintu ebitali byaife twabyeyingizaamu iwe oli kyoli iwe olina kyofuni iwe olina katonda kyakutuusisaaku lwaki oliyingiriza ofiisi etali yo iwe oli ni mukyalawo katonda gwe yakuwa gwa musaba yakuwa lwaki oliyingirira atali wwo iwe oli n'omwami wo katonda gwe yakuwa akuzairemu n'abaana lwaki weegomba omwami atali wwo iwe oli ku mulimo gwe oli munamawulire katwegerezeeku muno mu dipatimenti gyengwamu lwaki oliyingiriza omusomesa kuba gavumenti emwongeiza weenasaba katonda baakamaabo bakwongeze oli kunfuna iwe olina bizinensi yo otunda plastics lwaki oliyingiriza ow'omudaala gw'enaana bamumativu n'ekyo ky'olina iwe woba otunda sukaali bamumativu nti nze ntunda sukaali leka ow'enaana yeena atunda enaana be abitewo iwe woba ovuga booda lwaki oliyingiriza owa takisi lingirira booda yo era obe mumativu ni booda yo nti ky'oliitoolamu n'ekyo oyongere kukola bw'osaba katonda ofuna empeera ey'okugula takisi lwaki oliyingiriza takisi etali yiyo iwe ovuga takisi lwaki oliyingiriza owa taata aliisuubula ebikaado buli omu bamumativu n'ekyo ky'olina bw'onaasobola okuba omuwanguzi iwe oli mutunzi wa idduuka lwaki oliyingiriza nze omunamawulire zeena ndi mu byange weenaba mu bibyo iwe katonda akuwaire baana bawala beereere nze mpaire balenzi beereere lwaki ate weegomba abange bamumativu n'abo katonda baakuwaire abooluganda bamumativu n'ekyo katonda kyakuwaire iwe olina omwami wo katonda gwe yakuwa wasobole ozaala abaana abo obakuziiza bafunye baana banaiwe akuleeteire na muwala lwaki obuuka eddaala eriryo waabuuka obufumbo bwaiwe maama oba bamba kuba weena oli mu bufumbo bwo ate waalingiriza obufumbo bw'abaana iwe oli muntu mukulu omusaaniire okuwabula abaana abo nti kyemulina okuba nga ate mukola nikino nikino musobole okuwangaza obufumbo bwaimwe kubanga twena bye twatambuliraku ekintu ekisookerwaku ky'olina okuba nga ate otambuliraku ni bayibuli obufumbo bwaimwe bwida kuwangaala nga munweziza bayibuli na muwala fukamira osabe omusaadda woobona nga ali tabukatabuka munku alivwa ku mulamwa fukamira osabe toli kulingiriza kyabandi wabula oliigalaga ekituufu abaana woobona nga baidyemu okwawukana niiwe obazaala fukamira osabe lwaki olingiriza abaana abatali babo nga weena ababo baliivwa ku mulamwa lwaki olingiriza ekyanaiba nga weena ekikyo tikiriitereera lwaki olingiriza omuzigo gwa mwino mbu bali mugoba munumba nga weena baliikubanda emyezi ena olina asaba busabe osobole okuba nga ate otuuka ku buwanguzi bayibuli ekirambika bukalamu wano mufubenga okuba emiraala nga timulingiriza byabandi Mukama yebazwe. Abairugavu ekisinga otutola kumulamwa. Kuleka chaife, butaba mumativu na chaife, twasobola okulingirira ekyabantu abandi. Buli omu, lingirira ekikyo. Omusoga akoba buli waliiso, afuwerera lirye. Soko ofuwe kikaba ekigwire kuliryo, osobola okubanga olingirira ekyabandi. Bona lingirira eriiso lyo n'olifuwa ku ekikaba, kiba kitegeeza oli mumativu n'eriiso eryo Katonda lyeyakuwa. Awo n'asinziira osobola okubanga ofuna emirembe mu bulamu bwo. Tonatona tunoonya mirembe, tonatona tunoonya kuba bulungi, wabula byona byona tubifuna nga tukulembeza Katonda. Oye yatonda igulu n'ensi nga talitaire kumpaje, ebire eri byaba mu ibanga nga tebisobola atugwako. Basebo ne banjabo, mundikirize ekigambo kyaife kyonda kuolwa leero kikoma awo. Uje musome Bible, musome byawandiikibwa ebyo, nga we bisobola okuba nga ate bitambula, nga we tubiringirira olunaku luno olwa leero. Leka kitubeemu, leka tube bamativu. Saasira eno yona yona gye tuli kuinama, buli kye twetaaga Katonda edde asobola okuba nga ate akitutuusaako. Tusobola avaano nga tubawulizaako bwe tutandise programu eno. Paka kasero tini kano muidukile ndavao mbalekele programu kalera bana. Mama wabato nabili didi ya idaku ida asobole kuba angate ya kuungirayo. Daku bangobi takuziro musambu mukaga munana mkaga chinana mkaga na itano niziro musambu ina mukaga amakumi atano chinana na isatu asana isatu. Abantu baifabali ya saide dewa lukoma ulo mukago likuida tulikuida au tuidawa ya tuingira ku wiki y'ebyobufuzi. Bayisente be bayife abasokerwako bali kunoonya obululu, ate obululu bwa bayisente be butabaawula. Mwidukire muli ba ku kyalo kirala, muli ba ku kyalo kirala, obululu butatwawula. Buno obululu bwaife bwa wansi, ate abo abakulembeze n'abaabajja mu maaso n'okuba nga tebatubeera. So bwe babanga n'abajja mu maaso n'okuba nga batubeererawo, lwaki twawukana? Tulonde bulungi abali kunoonya obululu, mwena mbunoonye bulungi. Mutasigansigo ya bukyayi, ate oli sigansigo ya bukyayi, ate oli neighbor. So nenda bwa kutegeeza nti ebyo ebintu ebindi byona byona tubyesoniwe, tusobola okuba nga ate tubeba mativu. Webukeera ekyo wasuulibwa matira nti omwe kuzoogwirako nkasobola okuba nga ate ntawo. Bana kambabulizeeku sobola okuba nga ate nze mva wano. Hello Sebo. Yes, sir, we bale nani ono?
1: Ano, sari mtife jenje butavala.
0: Abe butavala bali batia?
1: Balungi.
0: Jasi ingikiza wa baba.
1: Nsima antereza imwe.
0: Yes, sir, we bale kusima.
1: Kari.
0: Kani, namukiza abe butavala, banko berenti mbenda ino. Mwe bale kubanga atembo wekumira, kuya mwenemo. Echinana no munana, akatonezi mukaga. Busoga Royal Radio. Ndabwa kuulizaku, zenevira wano. Hello. Sebo. Yes, Sebo, we bale nani ono?
2: Ono gubi minuto ni esiea.
0: Yes, Sebo.
2: Chitawa chobu kusome chisembe yoti chitake evlu nja intense ya chindi zize moku.
0: Abe Salonika.
2: Kubanga, abantu beze ino kuli njite chava na ibuwe. Kalaba atunda chapati. Ya songuwa ya bugaboda.
0: Yes, Sebo.
2: Waka ina bugaboda. Yana ya sungwa za kukate patikale buli muntu amane chaliku nchineche jije.
0: Ok.
2: Yes, sir.
0: Oidasoma abase Salonika ensula ya kuna olunirirwa ikumila lulala osobolo kubanga mukagwa wena ojao mpola. Oidasoma osobolo kubanga mukagwa oba kuchoyika uluna kuluno olwa lero dala mchibu ndo shiri jokuwa nga chituta ambuza saa sireno yona yona. Hello Sebo.
3: Ono msitu enako. Tuwa kumi.
0: Amina.
3: Wewe wale tuwelejo.
0: Yes Sebo.
3: Ona eviensi vityo.
0: Eviensi vityo
3: kunu elejo. Awaze ilewa tusobe hivi.
0: Yes Sebo.
3: Uli ngeira wana.
0: Efe
3: chola yunikisa.
0: Yes Sebo.
3: Yalu atandika wale misa kumbi wale misa.
0: Wachiri.
3: So, vye uli.
0: Yes, oh.
3: Uli nga tusini, wale tuwele.
0: Kali, uwe wale kuwa angate.
3: Kali, naitano, kuwa
0: kumi. Kali, abe bujiri tulikuidanga, abe naitano. Jemba isi nukuwa angamutukumira. Akobatia, mwami mutamba. okuva kwe side ya dei wololo kutamba ali kulamuisa kuino wekase mirimo yoli jamba studio likuno ni ya kalulu nozo lino ni ya wenda kalulu kabo isente ve ya side ya dei wololo bakuwe bakwesige bajia maisi no kubanga ate bakule mbeda bulonja abantu baifabali ya side ya dei wololo basoga Hassan wena esaidi yeyo joli basoga Hassan wena bakuwe bakulingemu bakobere byojo bakolera manifesto jande bulungi bwe babonanga etukana bakuwe ifatu balina ko buzibu ifatu basira ku buzibu mukagwa
4: basoga royo radio
0: joli kulata
4: ebalo kuwereze
0: ebalo je kumira ku
4: telefone ko agarani balekere Brian yevora wesi
0: simyo kuuliza mwami balekere Brian
4: atenga nditi msamanya pande chama intubigwela westero siwani
0: amina
4: Mr. Kirongosi
0: manjisebo
4: ojire wavu ulire chigambe cho mtu okufa kumudalagwe
0: jisebo
4: chintu echo chama kuluino ero msoga akoba ati hata ulira kanga
0: jisebo
4: au ulira goro kwa so mtuwe tisima ea lata chava zinga chinana mnana katoneze mukaga
0: jisebo
4: nti abo abataidi echo cheba kola kubeli omuntu okuli ingirizo omuntu nga taidi nti alikola chicha aye yala tachava zinga ifayo ya tulambu lile vintu mbulambu lukupu wacho
0: yesibu
4: tuasavalo kubanga tuwega
0: mchidi
4: kante kumuba nese nte mbende ze sande nunji
0: yangu wapu
4: pastor wange rugoba charisi mama wange muko dalozi
0: yesibu
4: omuchala na nyombi Esther
0: yesibu
4: niwe mwene ya mkutaile mwevinu sisigarango weleza sigeide balikere Brian timu sama nyapanda
0: amina mwami balikere Brian na mukizaba coordinators bona bona aba ready yeno abanko berenti mbenda ino ate randi ba coordinators moje maisi no kubanga ate mukola emirimo basaba ne banyabo ndaba simanti mwe bali kubanga kajuli lisa kubera program zini nje diri kuidamba isao edegesa enderere mwekumire kweno mbendeza wiki enu nje chigambo cha ife chokuba umativu tambla na chochi kubere chikukule mbere bulicholi jo kubanga ate oisaku omukono go tusaba katondo oyo jema isi no kubanga mwena aba isaku omukono go gwe chisa mubye mwetaga byona msobolo kubanga ate mbifuna msigaile chirongo sidani omukubembe mundeke zenda msobolo kubanga ate tuwaganana oluna kuluida kuba luancho akume atakumira mpera.

business. So inga bantu omulia yonga mwambienze okuba nga mwena mwetereza bwetereze tubenga munange tandiko okunsongo tinidino naba we sente mtandiko okukola mange embera je mulimu embera je tulimu tinunje eche ya kitukubye aye wanoni mwabalimi mwabalimi baife mwinzo okuba mulia yoba bado ba mwani aye nga mulina ogroup senunje di organized obanga iwo oli muntu wenka ye nga oli organized osobola okuba nga bakuwa sente edo abakesi bibanga tulinabo dawano obenga munange ofuna ni form zedo oiduzemu webaba batusano bati baidaba nga munange bakufuna obaba idawe muli babenga ate babatambuse so imwa mulina ebina abakyala abaami abobutale mubenga munange ensonga eno timujibitaku fekusoka roli okusaka tuenda musoga ebenga ekulankulana so mumbeera otineyo ate nenda okuidukiriza abantu baife abebugiri kwabiri neitaano titukalangani kaseera nako womukaaga kwabiri neitaano tujja kuba awo ewalugoma tulikuida mu bungi ino tulikuida na

0: okubyetteesa nga buba nga mpulira kubanga ndi kendeeza rediyo.
1: Halo,
0: wandi sebani ono?
1: Yebale nyabo.
0: Kale sebani ono?
1: Nonze ndi kubawulira Paulo okuba ne bwologoma.
0: Yes sebo.
1: Wabula emuntu omulamu ogwo mulungi ino. Kiri ekintu kiri nti ife abazaire tulina obulumi ku mutima. Wandi nyabo?
0: Ndi kuwulira.
1: Abazaire tulina obulumi ku mutima.
0: Yes sebo.
1: Aye nga obuzibu bonabona buli kubadirekita abeene masomero ate aba n'omuntu ne gwayenda akola omulimu bali bakutoola abantu bavunaanizibwa ne babawaaki mirimu egyo era bwaba katera omwana we tafayo kumubuuza nti leeta ku satisipeeti eriwa wayogera wakola ki wabula aleeta buleti wa muntu bwaki bwa mulimu olw'okuba atwerebwa antu wa mumaka ge. Ensonga eyokubiri, abantu bano embonaaba nga balijanga mu kutwala abaana mutuwa batwale abaana abo kuseri batrafiki batwale obuvunaanizibwa okucekinga motoka egyo. Olikuwulira? Ate n'abatrafiki boona bayiga mu nguzi. Enguzi bakulikozesa y'amaani ino. So tubakyetagisa mwena mutwala obuvunaanizibwa omulamu wagwo muzenga mujana gwo mu maiso. Aye niyanze no newebale newebale ddala nze ntuzza okubwa neruuka tuwologoma.
0: Halo.
2: Halo.
0: Wandisebo.
2: Halo nyabo.
0: Wandisebo.
2: Halo.
0: Teso omukulu ndi kuwulira.
2: Halo. Halo.
0: Wandisebo.
3: Eryo neisano program kalera baana lyereeta mu baana.
0: Kakale bitakuzira 7465383 oba 0. Aha. Zero 7465383 oba 0688985 atuweekwe ekiteeso kye oba ekibuuko tubone munange yeene endowooza ye gy'alinayo kwoba obite aye. Halo, wangi sebo? Yes sebo.
2: Halo,
0: ndi kuwulira omukulu Teso.
2: Halo nyabo.
0: Wangi sebo?
2: Halo,
0: wangi sebo, oli ku ndi kuwulira? Oh, kiboneka eriyo n'abaagunde mu buntu buno komekisi wenoonye malagaleka bwabaino obakoba oti bana mutamalira wo nsooka enumuka ebintu bino nsooka embitereezeemu okuyema. Halo,
2: halo,
0: wangi sebo?
2: Halo,
0: wanje
2: ajebale ho
0: kale sewe na jebale
2: kale nyabo tokuletera omulamu okwo
0: yese bani ono

0: abantu bange lero buchamba no mutesa omutesa olwa lero owundi ava ku mpana ekirowoozo kyeyanko bati
1: kobye mwami kidanda kidanda Isaac
0: aye ekikakyo kyeneerabiire yanko bati bana imwerera ebintu mulina engeri levo gye muli bitaako eri ku bitawo baasomanga geography nga bakoba ati St. Lawrence siwe baabaleetera ati Canadian Prairie aye nga bo babona bwamu bitabo bifaananyi aye imwerero n'amasimu galiwo nti omuntu asobola okuva ere yaabaleetera mwabona ku screen ebintu ebiri tambula lwaki tituyirayo mu kusomesa kuli kutyo kubanga era bye baabasomesanga lwakuba nti kayibone bye baabasomesa byene ebyo era baakoma kukubisoma oluisi bye yagi okola biti nga bikyusa imwerero bye bali kubasomesa n'ebyo byene bye bali kuseetinga nimusobola n'okusomera awo baakoba ati lero tulija seetinga nga tuli kubona abaana nga muli kunanda eyawano mwabona awenanda baakoba omuntu ati muholidde mujye mubona ebiri kunanda mwire mutukobera ebibaayo aye lero abaana bano bemuli kukunguudya nimutoola eno nimutwala ewala

0: tuena tuwe kuba mtochi. Kukobe ntimpeda anuba anuba naife. Bachi danda. Aba asomanga Canadian Prairie. Nibaja nibasoma St. Lawrence iwe. Nibaja nibabalete dati history South Africa. Basoma Transatlantic Trade. Aye nga balibi somere yu balibi ulirire yu buhulire. Basoma anga babita ateba inola bulungi. Choka ate chikuwe unisandi. Kaya imwe bali tuwala ni kusaiti ni mbonele ilala. Kaya bintu mwabiko la gadibe ngadi. Mubiona biona tulino kubanga tuweteleza ate tuwezule. Kubanga eriyo we tulikuja ni tuwaba. Tulingirira obulamu bw'abaana na risikisiki de tulikulingira. Tutambulire we tusobola. Deni mwabazaire. Mulina okubanga mugemagana n'amasomero gano. Okubanga wetegereza embeera omwana w'ogyalimu. Nina ebintu bye ndi kugezaako okugoberera ekayunga eyo. Nakwira next week byonna mbibakobere. Ebalikoba ate kiro ye kyalumbye abaana. Abaana balitengeeta butengeete. Aye abasomesa bityo bityo. Ndi kulondoola ndi kayunga week eno ndakubaayo. Era nga nja maiso n'okutegeera biki. Ebirwaire kwe biriiviira. Biki bino ebirumbye abaana. Abaana bali mu mbeera ki. Ndakuyidambe nga byonna ate munange mbibakobera. Nze ekigema ku baana. Tuli tuti. So tujja maiso n'okunolerwa walala. Niba na ifaba King David Mumbero tineyo wikeno yonayo na tuida sigalange miti maji ya ifemdino goige tusigale nga tusabira abana baife na isomero kubanga chinechikanga buwe chide wa mwino oli ingira kuboti ate wanga ate chibanga chikuirewo chidine ngedi jechiko samu so Mumbero tineyo katonda atubere badre ifovulivu gabana mwe kube mutochi muli ingirire nti waire weno obo oliko se isomero luisi ngo chikoze mumuti mogo kubanti onize niingirira kuniba na abaana abali innocent. Aba amasomero muingire mu nsonga y'entambula. Kyona mukitwale ng'ekintu ekikulu ku masomero g'abaana baife tusobola okuba nga tugemagana bulungi. Ebirungi bisigala byokya ababaire ku radio, abaire ku program, twende okuba nga tubasima bakatwegaitako. Next program eri kuyingirawo obiwuliire bajoniwako batereireira okuba nga babatwala.
1: Esawa diwese mukaga dene demisana
2: Busoga Royal Radio.

0: Ebyonga atoviziza kukumbali ya mauli la gandhi amalia misa na akuru na kuru wa liru. Na galiti gezanti akasi la kampi gano nga baise nkuru wabali kweta gaburu nji. Okule mbele vya libi nda uruye tekate gaburu nji okuja mumaiso. Okuja mkaluru akaiba ukua ulempa anga kunkazi akaido kubaji ungeina kwedo mwezi makumi ya bina munana. Guno mwezi ukua msambu guno mwaka. Baise nkuru wabali kuweta gakuwa mbya libi nda uru. Bali kumalikirizo una kuru wa liru kuja maiso kususu uburu nji. Nukwe gandika ngabiri na mwenda guno mwezi ukua msambu. Okugirizi gani yako nibe ise nkuru wabimba uru okuwa kumbya libi nda uru. Tundubi nebi ya busoga. Ola isenkuru, uwe cha lechi sokruwa kwecha gani wa mbitu ntundubi de, echimani iwa kunga, eche rusawa, echa gani wa mumuruka ogwe butende, mutawuni kanswe yebu sesa mdistiti yebu gweri. Omuchala Mirembe Rose, atu inongu ido bulunji kunte kateka luachi, abantu abambulido, banduvili obete gerezo bulunji okulu ndo obukule mbezi, obwe nsimbo bwido kuyamba kwebyalo byabwe okwe tusa kubugabilizi obwe nda ulo. Ona falasili bulunji abantu okwe tegerezo bulunji munte kateke do okulu nda kuno, lwakuba tegeziza, nti okulu ndanga kuno, nokwido kusembeza bulunji obukule mbezo bulunga, eri abantu abambulido, chibayambeku, okwe kambula kubukule mbezo obuke ilobo uliao, obwe ile mamancholo, choka ngeri unobu kaire, obu idenga buwelezo obu nonje, bigambe bisinga huu, abigu ile Jacqueline Nabatanzi.
1: Kubango omukule mbeza asokeru wako, tida kukubante ni manjira. Aye ngeziza ku okutebe nkeze chalo change. Kubo omulimo gwa ifomu kurugu akutebe nkeza chalo, kubule ndi kitambula bulungi. Echalo chino chali ne misango jali minji. Aye okuva wemba ile kwekisa anachi ne misango jikende hivi. Aye walenga titula ambala guide, sawa yanayona bakuse tulako la kumisango, hai kutie misago jake na adala mbafubuka. Ketua inaisumiro ya secondary. Kabana batambula bajabu sesa. Hai gendo gireda gano. Tulini secondary kuchalo. One ina cheko sechi. Cheyambie kwa abana. Tulino obudwaliro obusokeru wako. Kubagali nga buwala, enjirambi, bakutwala busesa. No wasubulo ofuna first aid. Gendo gireda saweno. Obudwaliro tulina kumuchalo muno. Usogolo kuwako huida labi obusoka, kono unianga agandi uoja. Wati ndi kusabechi sanda, rusa ageno, guafu ukamuluka, wale bukari kutongo zibwa. Ndafu baino tubenti omudu kogo kukolachi, omudu kogo kuhida. Echo kubiribuwa ya kuwa mwero sisa. Ilawe mba ndi kusabira banabali kuhuwa gananti balikuenda bukule embeze, pasoke bangu minkirize, usoke nteke teke chale rosedo dide, ulio mwagabano bukule embeze, mungeri enonji.
0: Oi faga wendo kuvua kumbitu ntundu bino Jacqueline Nabatanzi mukogereza gani yako kuna abakulembeza abande bali kwetaga ekifo ekyo ajire ku kyalo ekimani mu bitundu ebimanibwa kunga ebyebuyanga mu igombolero bugweri eyo ngolo omukyala manibwa kwerina eryana masuga Monica twinongwira bulungi nsunga ku kulembeza bulungi nga kubye nti abase bulungi ebendere yekibina ekiri mu buyinze kya NRM nga byaduba binjo kubanga bitetezi bulungi mu kisanda ki nga akubiriza abantu abalido kweta

0: tava kuyima
1: balina engeri gye bali kufuna
0: ensalo sa kuba amalwa baba n'ebibiina ntyemamba balinayo okutunda bagula abaamalwa ti baba bantu ba leedaleeda deyideyi zimba anika iri owa firo kodi firo
1: kafi omundi
0: pegano
1: yesebo
0: katwire yo kunsonga eyo kubiri
1: yesebo
0: echi sosa nche kukobeire echo kubiri kutu ukiriza bulombo lombo obo obo gangwa nenono edechi kacho
1: katugeze nze ni mise mwase bulombo
0: sebo ndino kusoko kubanga ekika kyendi munekyo ekyange kyene nga
1: we balina
0: oyikuntegeera ekyokubiri nko isengo bibye bakola ki mbeda nga tibiida ngaayo oli kukoba oidi abandi bwafunamu esente akati ebyo byali byabaira nze kasanfuni omukazi yange katujje buki
1: bwegi wange ekidifaininga iwe okubanga niiwe engobi Ivan nekyo
0: butakola ki
2: olusugandiko guno mudenene kodi wesakanga wano kulega ntumbu kulega micha kuwagala bwongo
0: neze mukaga
1: dio
0: eya isabirie vile tili ya kutuya na
1: ande
0: ati wogweru gavoti wafana na mama wa onsi ingachi ze anti
1: era yesebo
0: paga
1: wafana
0: iwari mlundi wafana na baba wa atenze na fana na mama nozo lichipon so
1: kasa
0: nga sos
1: puti nku nku
0: sebo
1: oya wangi mukazi wangi mwisengwa
0: mwai sengwa
1: waleni oya
0: nana
1: nankwanga
0: esengeza waida ama yeye baba aba mpereza
1: Tongero ndeke muwani no
0: nime batuwe batu duzi kulomu kaga tulija ebujiri
1: beza
0: batuwe omutiere
1: batuje
0: okufumba kulwo kusatu na kaunga biolwo mukaga ye tuli kujja ku bugali ye kuya koyem ya kaunga na
3: manyaga
0: ya ateba nene
3: kasa
0: kunkolere kirungi no kukanike pichipiche yo mulangira buchiteka anyoka
3: bas nenda resa
0: ne wanzire kembe busa ne munsao
3: nga
0: Ya. Kesano sakwabo?
3: Yesebo.
0: Bo bali kulutalo lwa kugoba bwavu, bwavu buluma mwana yakanga oluna kutosobola kuingiza waire mutwalo. Echo chikoli mu chamani, obwavu buluma. Omuganda bwayita obwemberenge.
3: Obwemberenge.
0: Okozesa amafuta erita andaleti. Petroli. Teri kunusu kanana. Kasamu.
3: Naruka nagaruka.
0: Yale bagatunda kasamu. Erita andala. Ojafu nemitu alongeta. Wataremu. Kapito mukumera. Mpisa kubero mga igaga gampisa omulimu
3: ba
0: nevyo
3: ma
0: era yakubu zeti nindaku yakobeti nindaku desembe tuke mumale utu omocho we ndiji
3: ma
0: akuigala niye waikiriza abayi viena kudino endiji dino debo chana mabati diba kalubiriza dino dine demiti angu aye manager Shakur au owada Benz buayo choluigi omu hivya daga daga nalo ni kufuluwe leko beti uno ajita
3: ebu wengao
0: be
3: ayenda bukitanda cyakubukira bukira ku obuyenda kitanda ngawo kitenduka ku
0: ate boyenda ate ku design nganiye muniza gania omusonkera bwa ku design iyo ya mwena
3: University. Mama, ngaba soga. Nze nsomera ku market.

0: Yes, Evo.
1: But I answer the woman.
0: Answer the woman. Sovia, Musovia, Musovia Musenge doti mwenge, Musovia Musenge doti mwenge, azira kubugui, amalize uma izakati, akaka zakata fumba ncho kaba.
1: Bas.
2: Ah. Aso. Mbiso gandiko.
0: Omudi.
2: Ama ina novuza le tenwa joju ili ya
0: mbiso. Olimulang. Olimulangira.
2: Hello. Nizendi mwise msuswa nefuma mpiti ene ene ya mairu.
0: Anti omwise msuswa tako bati ama ina. Ina. Omulang.
2: Eri ina nize tenwa joju ili ya
1: mbiso.
2: Sebo ndi kubuza kwe nande no weta ku sente de mita no weta manyinashi ya kolecho jasina navi ya liku uo chiko zala
0: alo mwiki
1: tenua
0: mba kizibu
1: Z Abidi nanda Chi Z Z Abidi nanda Chi
0: Ga
1: S S Who are you?
0: Hello
2: Unoka sonzi roja so kubwa eruvira
0: Eri
2: Ebu mozi ene
0: Chuma
2: Ari kiri ino Mbeda jiku kubwa isi mulino
0: Yes Evo
2: Ebu niko inakuwa basa posa
0: Eeeeee
2: Aye tuja kukwa rafikia okutu wa namba Tumudi renga yoko amadi Mbomu Enkala mata dibadema
0: kubira kweriga
1: akubira ya radio
0: aho kubira ku ya radio
1: lija nambera
0: jori jo kubitaku ove sponsor
1: na abiri na andala chi to do is wabo liko
0: nje
1: mfuma
0: yes sir
1: oyo
2: Dada wewe walo tuwele Ama ina nikuweze ti ilo kajefule ngamba maike mpuka poli
0: Tiro
2: Yesebu
0: Oye
2: Dada wewe walo tuwele sa
0: Nkati sebo
1: Kajuta ya biso wole Kambu kambu
3: Eno Neya chabazi
1: Ndiyo
0: Avireko.
1: Aya mwese mwingi avi. Muteka anga odoli okuva kamboni. Uoyo.
2: Nampe.
0: Yesebo.
2: Ndipo yenda ndi akamwe.
0: Oyenda kwa.
2: Yesebo.
0: Nkubuza ya chivu.
1: Mwese chi.
2: Ndi mwese musubo.
0: Oli mwese. Ba muteka anga era baba ise musubo.
2: Yesebo.
0: Kas
2: Ndali
0: woko muntu yena yena. Amara
3: ngiye kinga yambuze ikindi. Chikukaiya.
0: Omwise
2: musu. Kodi wesa kanga. Kulega Nkari kulata. Yes, sir.
0: Omo manifaino
2: Toma, me pinta el día.

0: ange mono
1: hello
2: wanje sebo
1: mozale kutu heri
2: wena webalo ulirisha
1: ana mukai ku mwana wate ite spetonga ange budizi sabi
2: omuganda ange
0: budizi
1: wanje sebo
2: omusugirie ah omuganda ango diteite
1: atoite
2: yes sebo
1: atoita niyo muna hanga ibe
2: mwebalo mukuma yena yebalo kumecha
1: tuge kuita kalini ya tutuango kairoko
2: omu kobo wati tumuta kaino
1: na ye napataka waeleba ye vijana
2: yes evo
1: mwaza ni kuherebia
2: kale ati anoli na olufumo
1: olufumo inalua itima itova na tovolo olufago mwuri soka tovolo okolesio ula moji
2: okolesio ula moji eno
0: avireku
2: azireku
0: azireku
2: eno ledi yo
3: Hello baba. What? Baba le sebo.
2: Wewe bale pirisa.
3: Bale baba. Unali kingi bejo kuzia district kalilo bla moji.
2: Edewa.
3: Ewa tayo zibono kolomba si. Nogango ino yo. Ai baba. Bomo uriye baba. Tuni nika bano busoga bula. Uwe eledo tu kitumbula iswe iswe eti kona kumpeso nziri
0: ehe msa vya nzembe uuni
2: anti
3: ehe eti kona kumpeso nziri
2: ao kufuwe na ampiti kugolole
0: enso
3: zetaka ni kati nzira bubulu nguti ehe ehe wane kasozia o
2: oo
0: ze olufumo
2: ka
3: kusima ampere na yonka
0: kati na
2: wa sebo
1: wewe tuweza dada
2: wewe balo ulirisa mkagwa
1: anonge ni mulongo kenyo asime mulo ivu kulema
2: mulongo mnange
0: na mtumba
1: ninge mwemera andi kuliku ulirisa mkama wange
2: ninze wa iswa ata iwe ninge tenua
1: tena sima imeramba kubiliwa asande
2: tuwe
1: matange mamuku kuo utatesa muku
2: tuwe
1: kutuwa lulu mpiru mpiru sambla lusi
2: ateru wene nda angalulimu echinusi kasa ni angalulimu mpiru limu echinusi
1: nga lija lusi
2: yes evo
1: yali ya hawa suwada mabiri
2: yes evo
1: nga venda dana ulo
2: nga ifena ivani
1: mwekiri senu senu
2: yes evo
1: nga venda dana usambla vasyo ulishari yaku na ulashiri yaku nga mwine wani mwetiblao
2: onechikuru andi yaku
1: Kenapa anda kalau sini?
2: Alhamdulillah.
1: Jam tiga. Aku tanya sekarang sama aku yang
2: sih. Iya sebo.
1: Kenapa tu kamu jom ya jom jam dia ni.
2: Jam
1: tiga rom. Bukan di sini aku cemerlang. Sebawa ni sebawa ni sebawa ni mana yang masih merah.
2: Iya sebo.
1: Tapi umi dah laku bang. Ya dia ukuran. Entah jawab kungan, jinun jawab ni dia jawab sakit.
2: Yes, sir.
1: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes

0: 아까 동바
1: mwami oyo yera irira yakati nzomo omu kontani wo kusatu tabaliao ya cheba kuma bya muntu
0: katiti Katiti, katiti, katiti.
1: Kazi.
0: Ana dada.
1: Eni. Bandu. Msaada. Ne. Yati imbebi baada ya lekaya, galigo ka petrol station ya kaliu alu yao. Lala. Mutimbao bwotuka kugamba we bale kujja
0: ai na mukiza
1: abantu abapala agaba nga guzira ku formula baga guliko
0: na mukiza aha
1: kuba mama wa mutoka twamufunya tubakutoka akoboti mune chimakoli jakola chi
2: Mane bigema kuchikacho wano mbusoga.

ega omulala ati yenkagwe mfu yewe batoye ndamufana nere kayo ayo ni mama ange andaza enda otono oba ni

0: ndo chebeta ebukerere
1: mu buganda
0: waganda bafu
1: yesebo
0: era nze mbono omuganda ampulire idembe kiza ife tujja tweddagira kwere bona baideno
1: ato
0: bwe bavu bagolole na mwezi oidu era bwovu obwo n'abasinga bungi baasibira enabuwiguru mu busoga gano
1: yesebo
0: omuntu bw'awulira enabuwiguru adde akwatira neegaifo gano ii eri yabala dyope awulira ebubala yakati nga mwase yatalaaga
1: yesebo
0: niba niikyemba tibabeeta ba wanzu niina wanzu nekika ekika ti kirungi kugaba kikaakyo
1: yesebo
0: kyeruuba oba kyemba omubalaani yada yasandabula yakati nga tukaliija ku mubala ayina omuziro omuganda gyayita empungu olikumpulira kyaje eyo kyova omusoga akoba atya empungu empungu n'omuganda n'akoba empungu terya bire okolaki ya omubala gwaibwe gukoba nti olumba ekirago olumba ekirago olumba ekirago kuyitira yope owokuna ebyanda n'ebyanda esaabirye mwene kyalo
2: mane ebigema ku kikaakyo wano mu buso

0: Nondi abuno niengeri tuba guidinga tutia batakola kalulu kantalo. So ndi kubwa omulanga more especially mu igombolo lyangu. Nti otaba wano puno lowo zoti dani nja kuwa favor. Eyo njizira.
1: Bantu balonde mutufu.
0: Abantu favor nja kujiwa omuntu wa mazobi take balino olangirira.
1: Eh.
0: Ote iba loti kuba ndi wano opu ndakola chibuli dani asindike security ngai sentebe. Nditegereke kandowozi.
1: Yes sir.
0: Banangirire no. Akalulu kaluma okuko na gakalulu ngoba ile ketini wokali na ni wokali ile baka watakoze echi atakalire soba isente bemwe na mwena jemoli tutaona na kalulu kaba naifi akalulu kaluma abasa daba likatamu esente anabita jibabe balangirire tutakosa muntu okuba nti wapate yindi
1: nkale tweyanziza mwami menya tujasole kubanga tuira kuyoli kasoke njeko wa dokita dokita yoli isente bewa kibina kuchimwe chikasinze kubanga kizogani ate nga kifunaka serako okusomoza ebisere bisinga nga yakiriko le mirimo jacho ku national ni ku ground musobwe ile muti okugaba kadi yedituse yemudenze mulina ba candidate sabafunye kadi kwa kibuza isente ni kubuza omuntu omuntu ufaina
2: yeso
1: amazima
2: gene ifetwe baza his excellence Robert Chagulanyi Sentamu yeda natubwe kula amaiso kube inumawo abantu babirenganga kubwa isente belo si wan ngoya ganango omuntu yevugania yeye nka ngokuja no kujyo kwewandisa agema ku family yao ya muerekera nga no lisibano nyabo ku simbao nga bazirayo ayo mulundi guno abantu bavuira yo mubunji okuyida okuvugania ngera waletu bairenganga twagana ngavugania wa NRM era na aliku simbao wena nali mvugania wa NRM kulu no bafuni obuzibu nti kulu no mulundi guno National Unity Platform edesa abakulembeze banji ino era ze wange mayuge buli kyalo cha vugainya nga tikudabwide muntu mulala bitono ine byaide ku muntu omulala aye byalo abantu baide bavuganya nga baida chi amani ne zali kwende raso voting
1: data byalo nga bimeka
2: tuline byalo mayuge bikumi binachenda na bisatu
1: bina chenda na bisatu ebine chenda ne bisatu turn up yabali kwegwaniza
2: banji
1: okugemele chi bina sheni yupi bendera
2: banji ino
1: baide bavuganya ku center
2: bwe chalo na assessment nga tulichinana ku chikumi ku byale bina byo na twafunye ba candidate so ba candidate baide nga bali kwenda obukulembeze okukulembera ku byalo byaibwe babenga byebabirenga begayirira abali mu buyinza no kubona abona no kutopata bako eri bakola bafuna ku obukulembeze tutereze byalo kuba national platform eri kwenda kutereza byalo okubona service delivery dituka kuba bitimpegano nga abena malemba wotubanga tulio ni chairman wa ifa national platform nga wa 3 kibacha nguwa ino obukulembeze obuliwo ngate mutereya ba national platform baba batapinga baleta wansi
1: yes,
2: aye ngatera zenera nongera nendo obuyika ikamu mukaluka nobana mutakubagana mutalwanagana kuba kaluka jakuwa tusigale ngatule chindu chitya chindu chilala aye ngaifo tuteteste bulunji twakoze nomination daife era agabaire wokuku awabaire kuku obumulumulu twasobira kusinga kwa twagenda mu bana abawandi sanga nabali kusumbwa abantu ngolisoja atikuno mu continue go atebano endaga muntu ezirawo atono tali mu register aye twamaze twabisotinga era abantu bamaze bakola ki abantu bamaze bewandisa bulungi no ewange mayuge
1: okay.
2: Kawo ndi kubira kuniba nange busoga wano bali kunko abantu abantu bavuga inya akalu abantu
1: ngo yona yona
2: babaire useful
1: wasira kufunye kompti feba yetu lemesa kuba babaire yoku
2: ne wange bya
1: abantu waluwa yatunde demi ufu kutolesa mwile
2: ewange bya bere binji nga technically ba janti ono omuntu ali sakeninga timu tyami woko bichinga okulemeso nti emikono tine mitufu ingire famas twa bisotinga nominate nzaba
1: ndikwenda akaboza isente we kuba kaka kubimwe biri kunsomoze ino
2: yes sir
1: cha person mugabye kadi
2: yes sir
1: aye na ambika ya government yali nti omuntu bamuwa kadi omuntu ayikirizibwa okulondera yasula aye kijira okwesanganga kubali kwegwaniza okuba bayisente babe byalo kuli kunaba pangisa omupangisa ali kuidalero encha vewo olusinga mugobye munumbo bo lusinga afuni emirimo jejindi imwe webere mugaba kadi muregulatinze muti ensonge eyo ntigwa tuli kwa kitu fumutaka kuchaloko ti mupangisa ali jagolola
2: Ise mateka wa Uganda alambika bulungi nti omuntu atekerwa kwesimbao ateko okubanga mutyamye wa miaka 18 atenga linenda ga muntu atenga mutyamye wa kuchaloko era register nje bakoze isanga abantu banokuba nominatinga yabairenga nti ote kwa mu register omo na bakunominatinze oba bakusekendinze ngabaona baba mu register omo so ekintu ekyo chokoba nti omuntu nga mutyamye omuntu ngabe kuchaloko emyezi mukaga nga mutuze woko atenga mu register alimu abatukana okwesimbao okuvuganya kubanga taja kweronda mwene yewe abanga yedese mwene nga muyaka abantu baidamu zisula likulaini balonde gwebenda aye nga abantu bo

Ma che con quello. Tebakirwisa bali wali ifuwa na ati nze tibu nga presidential candidate bamugano nenga sega tumukiza gende buli wamu kuzira

0: Najyo sanga umuru Yada umusu Nga katugezea Na Tuna natero kufuada Haja kundu kadi
1: Ati amusive
0: Ati amulekao

0: Okale, that's it already. Tuigirane, daka bita kusawa, musavogona kwa uwalilu. Wakata andika program, the night party. Yine na joli kubango, likuli, samnange. Uruja kubango, bita kuziro msambu, anana mukaga, atanu. Chinana isatu, asatu, neisatu. MTN 0 msambu, kaga na mnana, nkaga, chinana, nkaga na itanu. Kubita kunambeli 0 msambu, anana mukaga. Atanu, chinana isatu, asatu neisatu. MTN, erizilo msamu kagana mnana. Nkaga, chinana kagana itanu. Kemba chiwe, kolo onze kwa wabu bili. Nso sena kubila kemba kebeta enganda tezi yamba. We na otuwela mtu wako wa kemba kebeta mko. We nkubila kukemba chi. Alikule ini?
1: Wanje.
0: Wanje sebo?
1: Ona Latif.
0: Latif, okuva wa?
1: Igombara Malongo.
0: Yes, yes sebo, kemba chi?
1: Isu tima yuge.
0: Mm.
1: Nkyo mbozi ze chitu nukenvamu.
0: Mm.
1: Oye, muruka bugoma, ndiwe mbe.
0: Kemba chisebo?
1: Akemba kensi ze kula kanganda tiziyamba.
0: Oye, akubye enganda tiziyamba. Eee. Wemba bulibubili waneno buwe nkubye. Hello? Oh, sorry. Network atemazi ya kukola etia muganda wange. Hello?
2: Hello, DJ Frank.
0: Wanji nyabu?
2: Weba lotuweza sebo.
0: Weba likuulilisa.
2: Kale, so weba lotu kubaka dongo kamo.
0: Tuwakata andika.
2: Eda tuwakata andika mutandike. Mutiza akemba.
0: Mm.
2: Akaka malagala.
0: E. O Yakobi aka malagala ni wile mukabia ni fida malagala. Kebe tamuko. Alikule ini. Hello.
3: Yalo pande.
0: Wanje sebo.
3: Kono kome na maike mkamu.
0: Mm.
3: Akipaka akabu wako muna za.
0: Kemba chaka akavu wako, wangu kubye wimba bubidi.
3: Aka malagala.
0: Kari seba. Oyena akobye, nti malagala, malagala. E, wimba bubidi, nga ntezi yamba, nimuko. Iwe kemba chi, hello.
4: Hello, Chef Kanta.
0: Wanji sebo.
4: Bina zaliana wakiru, kaigombolo laikundia.
0: Yes, sebo kemba chi.
4: Baba, kembo namba, kembo namba hiviri yako malagala.
0: Kari. Baketa muko wile mkabia ni fida malagala ni malagala. Hello. Hello. Okay. Program ya basa ziba stress wakubaisi mwino kuba kumvibe cause eno bajeta the night party. DJ Fanta. Hello.
5: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
5: Utele vogeni Eze Brown ni mdistrict kiena maingo.
0: Hmm. Kembachi.
5: Akembe nga nda tidi yamba.
0: Ukali sebo. Oye na kubye nga nda tidi yamba. Alikule ini?
5: Kansa.
0: Wanji sebo.
5: Omuise ngobi wambi ndina munkanato.
0: Mm.
5: Nga nda tizi yamba.
0: Nga nda tizi yamba.
5: Wambi ndina munkanato.
0: Oye na kubye nga nda tizi yamba. Busoga royo. Oh.

0: Paulo Kafero that's kadiri bidido nke dakabita kusawa omunano gona ko lwalero nga tuli musupa kadongo kamo kulwachi makobera tete dene mbadino edi yabakuba difanta kemba kale ko kubiba keta batya so aliyo banange yo abatya meone bitabo bakati the fanta ka bake mpandi ka wanwe mbanga zira najja kula ibrale ba kampa akoba keta bisirikirwa a Paulo Kafero omugenzi anija bankuwa na kemba baketa omwavu hamani basude ekono kawulire ku message yako baketa omwavu omukuru amani basude
1: oliko uliriza the night party ni DJ Fanta.